0: Colin!
1: E ti?
0: Pa ki moun jara kwe mwen la?
1: Mwen ki la, oui?
0: E, Makoum.
1: Kouman ou ye, an?
0: Mwen bien, mwen la kabou yon ti manje la.
1: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje yon di fe avan, I kay pon trop ta.
0: E, Gizia, mwen yon ti le.
1: Kouman yon?
0: Mwen kabou yon manje, sa mwen ja asou di fe.
1: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou, kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki les la? Chabine Noé?
1: Oui, sa katavay ko de Pitton Company.
0: Uh-huh.
1: Ou konnèt li bien?
0: Uh-huh.
1: Eh bien, my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loy ka marche, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
1: Tifi sa la, y katavay ko Pitton Company. Et bien, pi yon ti boy ki non fè rosa. Et pi, loy sa fran savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale kawite.
1: Eh,
0: la mo toujou wè.
1: La wè ven nan pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti bwaye la vini wè ilè apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door. I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmè tout la pot, ek tout finèt, mè on stil ka wè tou patou do.
0: Ki mè lè, kwen ni sa?
1: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gè si an. Mè sa sa, pou ka ponse bay sa la?
1: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
1: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
1: Eglantia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
1: Bon.
0: Eglantia, manje a tuit, Eglantia.
1: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
1: Bon ay bete manje san di fe paske Bishop ka vini tal.
2: Good morning, Mr. Colin.
3: Good morning, dear.
2: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
1: And do what?
2: I going and play with the baby.
1: With the baby?
2: Yes.
1: See, mama, go home. No.
2: Mr. Colin,
1: sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin,
4: mwen kay bad.

0: I do.
1: Kaso ek moenie by jou chair move lady madam moenie dat haar mamma sê dit.
2: I mean, well, look, we are an endangered species.
1: How do you get?
2: 27 to 1. C'est pour acheter 26, ouais, hein, Kidora.
0: Kaso kok, c'est pour bien que ça va dire avant mon passé avec 35 et 10 madam moi ça garçon. Kaso ça ça c'est by so you ça garçon.
2: Anyway, Belo. Asa mwen yon ti job lan ti ka yon petiwe. Yon nan se kat lan a chek la.
0: Aha.
2: E di mwen mwen petiwe ka yon adan. Mwen le sali a petiwe tou.
0: Ehe.
2: So mwen lo wa le gasan. Just petiwe sa ek chek mwen.
0: Te mwen dou. Mwen just fin fwantra hay $40 bayan fom la gasan. Ek ou sa madan mwen papye mwen. Le mwen fin fwantra hay la gasan. Madan mwen ka di mwen antouan di dan kay la. Le mwen wè kote madan mwen ka soti gasan. Mwen bien fache bikaz mwen bouzoun la han dou vandan la pou voye madan mwen shop gasan.
2: Mwen jes oubliye dou sa gasan. Se jous sa yon ka tankou sa. Mwen jen mwen sa pase kou nan gasan se.
0: Pati blan.
2: Yon ka tankou sa gen.
0: Mwen
2: jes oubliye dou sa ou sa gasan.
0: Gasan, mwen se pa. Gasan, mwen pensa hein. La han mwen vle pou mwen fet a yon mwen brother.
2: Sa pa an problem gasan. Nale nan yon mou choko. Nan yon mou choko kay la ye gasan. Ou kay peti we sa ban gasan. Mwen ka dile pi la ya.
0: Wasi we.
2: Mwen mwen se piyes male we man. An ay feti job sa ban gasan. Ok?
0: Kasa mwen kopè mwen.
2: Kasa sa pan yon ay gen peti avan. Ki sa wakè ki la, kasa?
0: Kasa mwen vle la ha mwen, kasa?
2: Sa pan yek nan yon mou chokote a one time, kasa?
0: An ale, kasa, an ale.
2: Bishop, mwen debe an kon kasha nan tek man, kasa?
0: Kasa an ale, kasa, kasa, ek majè pas mè la.
2: Mwen ve kon nou ka, mwen te pinta ou ya, kasa?
0: An ale, kasa.
2: Mwen kache
0: pan la ha mwen. Mwen kache pan la ha mwen.

0: Eti,
1: a ki moun zake mè la?
2: Mwen ki la, oui.
0: Eh, Makoum.
2: Koum ou ye, an?
0: Mwen bien, mwen la ka bouyan ti manje la.
2: Ah, ebe kite mwen dou, mwen men te just kay tu ton manje. Men mwen chanje mwen nan blak pou ba ou. E pi si mwen bete manje an di fe avan, I kay pon trop tan.
0: Mwen bouti an, mwen eti lè.
2: Kouman ni an?
0: Mwen ka bouy manje sa mwen ja asou di fe.
2: Se, importans la se blak la mwen vle ba ou. Kouman? Tifi ma Johannes la.
0: Ki res la? Chabi noue ya?
2: Oui, sa katavay kode Pitan Company.
0: Uh-huh.
2: Ou konet li bien?
0: Uh-huh.
2: Ebe my dear, ou sav tifi sa la? Son tifi ki proxy, loe ka mache, pa ka touche te?
0: Uh-huh.
2: Tifi sa la, I katavay ko Pitan Company. I bie pi yon ti boy ki non fè rosa. E pi, loe sa fan savay? I ka bete a te kote Ma Lawrence. Pou fè moun kwe Kayla ko Ma Lawrence se sali.
0: Pale karite.
2: E
0: la mo toujou wè.
2: La wè ven pati. I ka pasan shop kot la. Pou y ale a ghetto a pade ya. La wè ti boy la vini wè le apremidi. I pa jamais antwe an di dan. Se a son gwo wash door I ka asis. E pi wè lè yon tou an di dan kay la, I ka fèmen tout la pot, ek tout finet, moun stil ka wè tout patou do.
0: Ki man yè, kwen ni sa?
2: Tou an di dan kay la. Ek sa ki plibe. Ti fi an yon chos ponj ka domi an lè. I ka leve pise, desan kouche.
0: Mè gè se. Kwen sa sa? Kwa kon se bay sa la?
2: Si Colin, when I speak, I spoke. Si Colin, mwen se www.com.
0: Ki sa ka dot ka don kom nan?
2: Se pa sa, mwen ko fini. At AOL.
0: Sa ka AOL la?
2: Eglansia online.
0: Ayayay, ou pa eze, ou pa se.
2: Bon.
0: Eglansia, manje a tuit Eglansia.
2: Mwen dou sa mwen ten pou dou la.
0: Mm-hmm.
2: Bon ay bete manje san di fe, paske bishop ka vini tal.
3: Good morning, Mr. Colin.
4: Good morning, dear.
3: Mommy, I going down the road by Miss Rose. I come back just now.
2: And do what?
3: I going and play with the baby.
2: With the baby?
3: Yes.
2: Si, mama, go home. No.
3: Mr. Colin,
2: sa ki vise ti mwen sa? Anyway, si Colin,
5: mwen kay bat.